0: sinak saut uterivok unuk tusane aptigu tana Naya Williams kanyasa nang miu taulaktok saldang munga ulang min nang mini ananang ata iluwe kakbeanu umiaktok lutit tawung ulang simang mata tusala ulang
1: Lektu lektilu taila ila kakea lektilu ta aksualo guti mo kanitu guminaktum magalong man 1979 mi goyokai kakea lagama imagalo guti mo kanitu gumakatala usimagama kisiane kawjima ina katalila usimayonga guti ulo uvangalakun natin ni tsunami kia pitakangin nakto tsunami maatsia katamakilu taasugi Tuna kuti gera sukalo aranga ki kisiane ipina tumi pitakaina sungu katala o tusuna manga kauji maguna laungitaka. Tae mataikane makuninga anang nangin nosane mikinok sao yunik anang uti gera tarsi mayakane taikane lare pilirea kare katala niku yunga. Man upiri yalo gera katarako upirti ugalo artilio tataikoa Nutarani tina nutau juti gakatar tabini butab bungin naga paliani tino ujeringi sutau batino pur paliaso ini ratigo. Taiko aner nala ngoyununga alir pati angulugi pusu gakatar ngatigo. Taima aner nangin nusane tamakone ngapilir akar akar sunga pigiar niku gama. Taana aner naga nupa resiman ngako anana vinuma inugunir nivinia. Ila taiman naiga suge katalong itaga kisiane akane ungalong meo korto nagwarlo inaktualo lunga gut ila gut ila persusung usuriga ko suga metimiga akigun na sungung imanga amalo tayin na ananagala niyo sa tuwina lang ako ima pero bigisimaga ko ananagiga sugiga ko. Anana maunikar biga katalaw si mamanga tayin na anana vinira ilisapi vinir inugunira tatiluga na Anana matiguarin manga uvinigago tamamete ami jalao simangma. Ima ilertumogo taimane tume kawjigi roti generasyon unika rasyore katalao mago. Man nakhaat winarangita nga uvinita kisiane taunongo uvinilata ngano tiki utero yumara sugo taima unika rasyore katalao mago. Taimale guti milo guti Uvatino kauja katama kanuilioa kalamanga taino sitini kisianga kani kunasiungin nata tili jaujuti kijaluatini gutimon anga kani siungin nata aku neutaiman neilinga laugama gutio kautisimaja tokagalilautanga tamatimunga ne katagatsani akani ungalometemo kagakaugama nagwaloi natualulunga gutatuso katalako sunamo timigani angin nagajutualo katamanga. Ilinera tichiyun upernamo ikayonnamme ikayortuyun ilinera tichigartortunni tikittorhamma tainapiri uvanikiugunnamma kaujimagama apiriartulilarsimaga kusiugamme timi kuanniaginnaluarhattamangaama kiugialaungitillugulunniguutiu ima taututtichinikku kiularsimammaanga makunungukhalima ijuyunillunni ukhalimaagarnillunni ukhalimaarnaalaraanga tamatuersisuungugatta taimannaittumi Sivuni tsiangano matuirsilluni kisiane matuirmagu ima ukhausirtakasiungu matali ukhalimaagai matuirangattigu. Ukhausirtakangitsiartu. Mappirtanga sivunigano. Amma nipimi tusangitsiarsunga kisiane sukutsikukia guuti ukhallabbigilurtaanga taggapirsurama sugami timigaaqigunnakattangimmanga kiulurtaanga uvanuningaksimagavi. Taanatsumagalo aannerilaarsimagakku. Ino milunata usume silarjuame pitakakongimman gutimi ningamag vikharuma yume gutimi upiriyakharlone. Ta naanirartuarsugu guta pirlilarsumaga kusugami, sugami ilallugu. Pingasullunigi kiujutigitsialertangi ananai tigulaurakku, ananai tigulaungikukku tiguangugajalaungittutin, amma ananai ila. Tiguang ulang ikubi tamako anir na loakino isur nilinyo tiki kataka jalaong ito tayma na isu maluti uvanu ningak simaga vila matagbatsaw tiga alo kakayala kutigi akalila o simaga ko. Ima tagbatsaw tigi magayalo kalunati to I couldn't get there fast enough ima na iliga yagama. Ila gutilo gutimo ino isa aakyo makuga ko aakyo magumaloang nikumo gutimo namang ito nega. Takutitao ganetilugu vanu taikangat Bisa ako mayo magalaw lila ako si magalaw ka mo. Kaya man na ilisi matuin na lang siyong nga, kao yung mayo to kao katalil ako si mayo nga, kano nga lang mini ananawin ng mayluwing ano, takuyak to kaya kato nga. Una kangin na kang nga galaw at ilugo, luka sinakulak, kamano to ang mayo tamo, mayo kato yung matakpikani, ukalaw tiko, ukalaw tiko, ukalaw tiko, ukalaw Ukauti gokko pingitai na jangi tunga kauji magama ila pingiga sukkalo ago matai chima ya tutui na na lotanga kauji makauti gila os magama tema lopenga ksa tama na kai promi pilegi vigano pisu ya songo blakko suna melo ne suma luati yangi ma songa pisu ya songa amma suligu tani pigi yanga naluna ngecha sone naluna si pigi lama yanga ila apiga hatala os ma gama ila suga me Cuma mepicu cakap sunga, ane yang ingin nak tergesa. Ima kalau nalu nace asone, nalu nali lausima memago, ana ana vid iluane cuta ana ana kauji malilau tay. Amma angi julat ilunga ino gunyanik makonyo keu halat ilunga ino gunyanikoma timiga go kingo matiyo. Isumaga go kingo matingi kalu apan ila ana ana ma ima apere khatala osema memang ana ana ne naula jingi tangi jolo le osema galo atoti la khatala osema ma na aula jingi tsi atala tu na khatala osema ko taikane go te onalo na sibai nalo na sibigi la tale la ta ana ana ma go ilo ane sunga khawje malila ko timiga go kingo machiyo tagga